Program ni thong kar pho pleng tang lo la si la bang so ja mek ang deng long pen pu tho dang thu nang le tam ar ju thu nang chi pini arani mate pini herjer la bang so herjer ki herjer bang dormition kro pane jok herjer ki her arjik sinang

0: ีสุมาสิเลตจอดบอนดาไฮเฮโอ้ยบางบางเฮมเอาสุมาราตุมเกกำเคลมิกวิคังจังกิจุบุลเตพรองพรองจีกิเคลมบุลเตอสับดาวิโล
1: Ar klem kle hor kajo jayen ang ang
2: ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang
3: ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang
2: ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang
0: ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang
2: Pia bengkuli bengkulama, dam deh nengke, porta bener lo, anak kam jongke.
3: Ku pia kam si nangi orang matikong.
2: Lak kam lekai ke amat charge kita nang dulu kusar bulan nang tak. Jangan ini ngah nengke dam lo ni tarik sumar ke, julong lima nak pon tak.
0: Nang pon nangi tan tu dap kengja tangka parupu nang panang tikang elo pute. Ahok mak lima, ahok tang tekolo nang pacon nonho nang mua pan lo na.
2: Nang deh angkip nang deh lo ke.
3: Tekang pusini panne ki than le matiko moni hat war ki wang husi citang citong lok ja ho
0: nang pacon non ho nang mua phan lo na puri kha pena pena dik lo ta ho nang pacon serang non
2: ah veti kuna se dopura dosan na pipo he
0: lande hor jun de lo
2: la ki ring lang de lo kilang mek ering paling lo mani tong hor ke jun ma nang kada lam ke sot lam ke sot
3: pugali pipo ho nang pacon ho nang taNang lihat sabak codet pusita hin anke nang mupan lono nahu.
2: Awe lo tiku nang hin mana tiga angke dek nepan ke.
0: Ho ho kali kali nang pacon nonho. Usua muka vita nohok det ong. Nang kai sike nang talang mimi la puding hang jake. Bang apan lang dun tak. Hai leke bada kali. Lo leke cali da kali.
2: Nang tumle lang
0: mimi nang pacon lo. Usua tan enjoy no ante la nang inut dopet lo. La ante pinap jumangkan kitin ipo pulupai.
2: Nasa rup lina jo. Kaita.
0: Nak
3: pukul lang tihu,
2: kena cuma kan lo.
3: Nang tum kecing bar cheat lo, bahenita.
2: Nang tum kelak.
3: Nahok eh.
2: Oh. Kapten kita nang tum kelak esen, betul. Nang tum ada lah. Nipan kai kita ha ada pernah ajuan. Lagi ke mata nipan nang pu. Nah lo. Nih non nang cicat beru, nipan nasi nang cungtu beru deh. Nang sapu hina tumpan. Awak mau?
0: Nang pinang pu apa kecik coke nang talang mesak po.
2: Kepila lang mesak sudah po.
0: Nampak serang no.
3: Nak pukul lang tihu.
2: Nak pukul lagi lagi.
0: Serang no.
2: Sorublin hayo
0: ki katang polo po
2: pira katang na bahlo na hello la sorublin hello ni
0: sakoi
2: sorublin hayo
3: katang polo po ho chudere ne chudere hello mai noralomo suma he ilam le ki kroita kali alang tum le claim thekta kali ai jo hai town e chikita dor de ai te ma

adon tu putho nang litom arjolong ji lake sampri ka chong hong lamang so alam arjan che parjan che thum lake birening tilapen alangli risa hotong pen totang the arjik sinang

0: vai song
1: hả
0: ni nang phan ning nang chit thi pi
1: ne ta nang phan ning nang ka chit thi do pi ni nang jong se ne kai long wang vya san te ne kai ke mong ve ke pon na lo ban na san se man ta
0: no na kai ke a ho ka kang hon ke long sung u moni de tum ame thang a le phan si ma tha chot bon ta nang ka ma tha ke
1: ne ke ma tha ke ku pi la
0: ni chi ni ne vai song no ni phong ne ba dia ni nang ne phan ko pia gift lo henai pipo
1: pila nang pi nang jike
0: ni punon ma
1: punon ta
0: ahok punon ma
1: ahok lo punon ta
0: ne ba dia ni nang ne phan nang ne phan thang a gift ta nang pi nang ni bon ta
1: bon ta ko pi la
0: nang ne ke do along exact 8 o'clock nang pili nang ji
1: rup zile nang ching ki me pi are rup zile pia po lo nang a chiru ke pine ke sung do ma please nang cha than thai
0: ni po ke su ke tan so ka li pa mo na lo si pi ta ke lo
1: ante nang man tu la hem ke tam ji ke
0: pe na pa da pa ji na ke pa por ma lo
1: ne ta nang don po dam ra ra pa na
0: nang ne nang nang dun de ta ta chok ji longki da po ha basa hem dam ra sarthia sar bura phan hang dam tha si pachak lok sinang nang pu ke su a phi ong tan ong lo
2: ti bi a ke su ke pa si ke chang le ke mi ga li la ke doktor a ke su doktor a long si pek lang dam nang yi
0: doktor a long le pon jita rong ta doktor a vedet ke la son chi chak prong ke ko son lo ho doktor a long tong pon ji ma pi ma klem si rak ma tik lo
2: pa hi dia long le chiri po do lale bondok pi delo na ason kali purote kisu lai mo yelo
0: ha klem a ling klem non long le bondok pi ji pi non sita pa de ri non
3: sarpi o sarpi dang ne dungan wang tha o lang it ong lang ne pitho
0: pai ne poke so ko son lo thang ta jin te khe dat lo pai da pai nang po dung do dun tha ni lang sok dam lang pai ik long ki ke nat lo ke dam ha basa hem long le pen tang ka ke lar dam ni wang vi ti ke nang po dung le do dun tu de pai ne ke dam lo
3: Pai Pai Rup Juli men tu lo rong su pi pen ke ba
0: non het lang po
2: sa the ko la chenong gari ke

0: business pitame chongpu thek ji lapen business claim lo pute tangka kelong bangge sakurit kelong claim do anda so se nang tum kanne posa nang tum income pon thek la so ahinat penta nilita aprangge sakuri phanlok se nilita kichuri dunun lo afit bangke mathala o lapu ke chokchelo pulo mathala la se training anonang popusi parlor training anonlo non lapu pajo pajo pajo pene la posi inning spading pon bom lo pu bor i pon bom lo pajo pajo pen lapu ne claim pon bom lo non ho ke cheng pen ko son ma non ni ko son ma nonge nining nemethang phan antani nining charong pon pek anje ni inut business woman lopo neli under ne bang pho arlo phan pustame ne sakri pipon long latum phan awar sa pipon long thamane sakri pipon long la antame ne mane nining arong pon pek anlo kardom
1: adun te jamek arjulong jin hanitum so arlo sang tongmate woman centric program labang so jamek ang denglong sami sila terangpi upc kipidun pen kichun bangpi labang so puthak hud bang

0: chok dam tami pulehem e la sopen ma sing ke ni rajasthan dam thulo bilwara padimlo dam pen haladak bangla sonjat ho eni ke bombe ni nang than bom 4 years degree course ke di e sitami diploma tang to man ke third semester long literary entry do la so literary entry ke di all india long he di 25 seat la tum ke pon pon all india lo lake all india pen 25 seat ke la tum phandolo ke pon po kapre kapre ka di mena diploma ka purhi tum do mati oh enke la tum phan pon po la pen la so 25 seat pen 12 seat ke di government seat poyat bang dola government tum he di poisa nang pp po adha ke asa pa so bang ili chi pinang po seta la tum nang pp po adha ke sonja do mani ta chojok dun lo la pulo mat isia ko ni baha ko hula dakta he di la so 12 seat ang bong de nimen de inu do dun kok lilo amat government atum si hedi poisa sita nang pp de loma ni pudamlo puti jeneba hostel fees pohai punoma hada college long te hedi 50% ke government nang pp de lo kom de lo amaren ke pulo hodak ta purhi dun lo hodak ta ke joy ke kalilo pamula diploma hoda son thak thak si hedi sita me mane munit akimi chitong hola dak sita ni senior tum puno ni classmate tum puno hedi nang ke than pon bang la punita chorju po thek the pute book se me room de me che pon po la nang than tha ko son lo puta he la son nang than bom la pu mani me sen lo ni result ani kan thomang bong sita chopa undun pa me pen honors pen sin ni nang pass lo dak pen ta he ama hala 8 semester hut bang nili po che voi ju ama ne ke la 8 semester he dikitang pen ma ni hala dak he di pini experience fan pusita he bangna ki industry pini pina do uma ti di experience fan puta ni claim kang long le delo exam ki tok kitang hem ka che wa ya la son che plang delo e ama la si hem si che do kok lo 2018 lo he bitek nang etang ba hem che do kok lo la pen manin kan hini phi penan do lo la pu ma si penan do det pen bang nang putu lo je dak ili ta do hendum department ge di puoi phit sita la da ka sa kuri phan chong hong lun ge bang men tu tong paklang poni paklang kle poni la son ma si try on bom lo la pu lo la non pot puri den lok la
1: me san ani tan den ni mo he jang nang li than pon lo nang li ke sor lo sita me rajasthan an sin nang li ge kachar li dam asi rajasthan an kachar li dam ke kosol lo ni nang li nuwet tong ke dam lo
0: pudam lo te nili nuwet pasonang naklo nili hem ke nitum korte bang ke thom so ar lo det nili te bangla sohut ke lang bang bang hem chidun elo tun et pen nili adak wam lo nili pen ki bidola ala ke sut ke school se charli bomla inge ni pai ni po inge ni po bang ke 2003 aning kan alang high pressure stroke pen mat paralyzed det en ar aking ariar vinat ke thilot lo kamsuli le delo enke ni pai ke chilang nang koklo di amat nang thonon bang avelu man ni nuvet si kidam son lo hedi hadak dam lo senior to men che contact lo unang tumla dak sunoi dak pen sonoi jo la son lo true phone pen lo ni train pen se la sut kidam jo thom ni thom en de hala dak la sut kidam cheng ho the la so phi pen ma phi ni pai tum bang hedi so ar lo amunit ke pujo train pen kidam ta jo thom ni thom ta isi risk do pot bor e pi det nang pomat flight ticket nang than pi det tik tik lo la pen det ke hedi amasi la sodak jaipur an ke 2.5 hours wet mati ason bang ni pai tum bang ta hem bang aning the chat lo ti non ke jothom ni thom ke lepo mata lele puyat ke kamatha hem pen ta swar lo anwet toy plot ke pe e la do kok lo mat pulo e
1: ta te ni nang li penang an ke than pachini pon lo mahjong pen samen nang li methang jung jung kacharli average matena li ko anang deng si ki un pon pon ma phutha samena li than pon lo la si non hejong nang li ki un na satlang labang so satlang ki pidun je phan ke percentage ki jong pon la pasand do mani ko ana percent pensi labang so exam ke tok do long ji mate ko anang deng pensi labang so exam ke tok do long la pasand ke jong pon do ma nang li than pachini pon ji
0: nun la ki un det satlang adim long bang ke a percentage bang pp ladak bang ke manela bitek ke tang tang tu puya cho a percentage pp sita ni non he jong isi kipidun do hedi pene long bangla assam engineering atum ben paklang pachu he jong do la son lo adhak tum long ke percentage hang det do mane 60% pen above tum si jok long chot ji pe la son ta do la ta me non la ki unun der dim long bang ke percentage bang nang hang he la dak bang ke mane nang graduate lo te chok lo bitek tang lo te chok lo pa ya
1: Meselani, Nali Tan Pachini Ponopon, Tantiani, Nali Labangso Salang, Kipidun de Prang, Mate La Kipidunji Panke, Kosono Kachisik Ponke, Lapen, Kosonzi Nangli, Kacharli, Por Kichipipon La Penke, Kupipia Ketapka, Por Hebens Labangso, Salang, Kipidun upon Kachisik Pononina Litan Pachini Igim.
0: Nila saw a Sadlang, Pan.

Ang deng cari bang ninggang alonjir ang deng longpen nilikang wai kuntu lobita ti supi kilunalun alunalam ti nekaya long matching luma bongna tangte arjik senang lobita ti supi pen kilun labang solonjir.

lapan panang letum akasmani gati muhabahu kalbia jai mega longpen ang deng cari bang ninggang lunjir ang deng longpen asan sana lunjir arjulong itak lo don marli non studio por 45 lira mini thong ke playing po la si kalbia jai mega lapan se kang ton iklo pinaw le puthar ani gang sam por phai ki thong la ni plik ke ra kho por le litum chetong thul nang nilita ki thur glo do me thag me kurbang thu

Dima sa ni tara di sa, dima ha sa ora je ha niang, dima ra ja da ra di sa ga lang ba.

Lapona pornang litum. Dimasa lun barima luna jamek ang deng along. Sampar boru giluna lun, arjuik long tanglo. Aduntu. Boru lun barima luna jamek ang deng along. Aprangsi. Romeswari Brahma giluna lun, arjuik sinang.

0: 난 냉네 뭐.
1: 냉미붕 나.
2: Lapona pornang litum. Boro lun bari maluna jamek ang dengalong. Ason son alun. Arjuik long tanglo. Lucky Akashwani Dipu. Adunthu. Chopang ring cholana jamek ang dengalong. Swine fever putak. Dr. Rukasenterang lapen. Hudbang pi hevelin timung piang bong chihuchiput. Arjuik sinang.
3: Purajai megalong itumaha waralong phaka chupang reng lapen phaga kisu kuson si munida tuma phan kapana hok mala so puthak chethan chimum je phansi litum ka bor i lasili tumaha waralong phaga chupang reng phai ki ong pidu setame phaga vor ki dokok ti tia jok ka chupang reng ve ka tum setame pinang an ka siksak to kok ti ti lasi laso vor ban ka chepa jok je phan pura laso puthak chethan chimum je phan marat mareng phan sekilang doctor phansi pini litum chupha poniklo Alang linon ladak studio arduna ingni igarlo, alang lige komat loma pulote, blok veterinary dispensary choki hola, nilipaha waralong, non mamad blok veterinary officer asaisi ki igbom, alang limen lake, Dr. Rukasen Terang, lasi, radio kar juara tatuma pana prangsi, kardom pajir iklo lapen, nang lipan setame kardom nang pajir iklo.
4: Kardom.
3: Tangte aka prek alam ili jatandam de pinpen, pak kacupang reng lapen, ili tumaha waralong, phak avur kupipia sonsi kanglum neima la solam ilia prangsi e chithandam nang bonta mi la so prang nang likai la mu la penang liki theki ding nang likonat sika hachema la penang lika charli la so puthak asap su radio kar jura ra tuma panche than pon ikjima
4: oi kardom nilimen doctor ka centerang nan nili non block vet dispensary chuki hola longsi cyclone momlo nili mehanga theke dokmuka dongmuka busipu karbiang lo neli schooling ke krisjuti english school hada kamatsi neli schooling ta patang lo matric kadogobi tang erpen ansi neli aku college tun thulo nogao nogao

0: tang et ako nili entrance kadu bi nil tahal so chupi dun la smat veterinary hin na bang sinili ke long mat veterinary la nili ludun choklo ke charli dun hal college of veterinary science khana paralo nili 2009 an inkan sikelu dun pen 2015 an inkan bangke nili nang chonlo degree long lo la pen na phi nili master degree ta ko ludun tu phit master degree tang det pen nili phd kiludun anchorlang matpu sakori pu sign up nili long thulo mat phd bang ton nang kok lo malpu sai cheklem na si nili mane nong join dun dalo nili kitchen sike samilang so block long si ke klem an pen samilang so block pen ako nili han transfer thulo choki hola nili plo
1: la me piglo nang chiro piglo nang le nang li kaya lamu la penang likit heki ding ala ma puthag radio kar jura ra tuma phan ka chethan pona pot tangte puthot e ili pini ka chetong la suku pia phan si ili ka chetong mala so lama phan le li nona bangke chethan dam lo na phak ki su mate phak avur ituma ha wara long ke ong dung ke ituma karbiang long ar lo punang ho phak chu pang renga tum e pinang an kana hok ke thek dun long du la se phak avur ituma ha wara long ko bi pia phak avur mete ko pipia ki su si kang lum nei ma la so bu thak ta me nang le radio kar jura ra tuma phan than pon ek jima
0: long hong ke so ene ke dupik phawi pista itum common disease salamang chithanamang ke su ke sonido infectious and non infectious infectious pulote bemar api alo luchok pen ke su ke long hanlo infectious lo ang ke non infectious bang ke bemar api kali ka vipin menta kapre kapre ajoini penta akisu do cocktail infectious along na jonsi pudamlo pute bacterial a disease duji viral disease duji parasitic disease duji commonly tum bacterial ke thek nu long long ki e coli infection long long escherichia coli bupu bacteria lo lage apoxo de do jila lo ho somar rum kha apoxo la son duji la ta esion lo an pen son tak thak ko skin disease du du la bacteria joini lo lata onke viral lo pulote swine fever eson lo swine fever lo pulote soni duji isike classical swine fever isike african swine fever african swine fever bang kaprang avilang non mangke nanglutang lo 2020 lomben ke la so ke sota nanglutang lo ituma bharot a dekhlong ta la pen apena bahera akaprek mane flu da hola haita duji angke next bangke parasitic ya pilu mukha lohong tom pilu do thekpik angke pelu ision lo labangke arlo lo internal parasite lo ako external parasite do la external lo pulote arek mukha angru mukha lata ison lo latuma joinita ke solong lok titi
1: kala
0: lapena bahara ke non infectious lo pulote deficiency disease lohong josi adana ke ratu mathapo phepirate chokpo mathapo phecpirate puke anta thithike da diti
1: kala
0: angke la sujoni po chungkreng rep lage vitamin ka vipolo bang long ba protein ka vipolo ba carbohydrate mani balance diet kali dat polo lata la sojoini penta latum ke solong lok titi lapen beharata alang tomala achulang problem da dodua hot penke mastitis ta do kokti la hita in sob commonly itum theklo
1: kala me pikalam lo la phak akisu ko son tuma ituma waralong la so puthak nang liki than ka pajir mia pot tangde non het nang liki pu e arek tang ho go pipilone la hai pen apok hilong pen butame e kisu long lok thek tangte la so a son kapa mejia phanon son apok hilong tang ho arek tang ho ko son se kapa me po la tame nang li re du kar jora tum han than ponik thate
0: ke pa mi phan ke nolom ke available itum long entelmentics do mane pelua do wai popu
1: kala
0: pelua do wai mukha a dos re ta teng pen le pinyang po doctor consultation do nang ji ba veterinarian amuni tum pen si arjuponsi adowai mukha ponangji
1: kala
0: la so adowai papa chudam nang po do setting mezi pachunang po angke la son pen le jong si regular interval isi do do 3 months pusita ba 4 months pusita la so interval maintain nun mom nang po som si pilu adowai bang ke pidun mom nang po an pen are ka phan ke nolom ke option do piglo por on pudo por on mane ke chor chor da ke chor chor ta adowai do do angke isi ke lang ke panglu long se mane adowai bang jok dun po lang pa panglu po lata isi opsom lo
1: kala
0: lapen hala along hong aroi ke sapha pa me nangji jate mane la hayak ingru ta ha.

0: dong si cupang ring mang ching lu pulu teh ahem ki kim bang ke kenang sot ahem bang kim bek nang ji un an un ki kim pa me ahem si semar pinang ji pu birilong pu kok lo ya yat ke ke suki una chances do piglo la se ahem do bek nang ji asar nung do bek nang ji arbi pu pe dia nang ji arni ga do bis pen sita alang tum han ati bin long po an pen boundary do nang ji bio security lo la bangke na tum boundary chi binang ji lapen normally puason footbat pota salang pen footbat facilities bang chi binang ji lapen muni tum phan na le tum unan unke ke bang long restriction pinang ji marar pi methan ta hol hai pu phadak papalu dam chok long le der nang ji lata isi option dolo control kuri phan na le tum vaccination bang maintain nang ji regular deworming mane pilu adwai interval ECC interval lo pulote pilu do baita pidun bom nangji ako un pulote record keeping labang important o nal tum record keeping chi binangji register lo maintain nangji komalo hong si kosonma kosolo hong si arta ko anu ma pahai touch maintaining pregnant dolu pute hala tum hanta ako record extra si chi bi pon nangji ala ako dana ke pi pusita nal tum dana mukhata chilang lab nangji a hisab do a hisab mukha chilang lab nang un pulote nang litum nitum veterinary doctors tum pele consult a chok la hai bangke la pen bahara nilitum la so ke so african swine fever bas classical swine fever po po phit se tal so ke so phan ke nilitum time to time awareness fever ron so tum han la so ke so phutha awareness si pi nang litum han fever di unan un ke nang litum la so ke so jong si karjudu nonglo nani pen karjudu nonglo pulote biosecurity bang nang litum strictly chilang nang po ake lohon kapre ka lohon mukha wan bidat nang jila soi sekke unan unke lohon okta hapu papali le dan nang achuri mukha pipi dan nang ji lohon tumphan kitchen waste pime sitala lohon a achuri mukha bang ke pipi dan nang ji lohon okta hol hai bang pipi dan nang ji ampen unan unke la sono insects kadu will happen maintain nang ji chitim ta hoing ro ta la happen ta maintain nang ji la happen ta alam thi akesu dun ju ta thek la si ad a roi bang ani bang ta un pulote safa ver nang ji alang tuma la phak roi a hu pen ke la hi kadu we hai du upo la so joini ta kapre kapre kesu aku long lok ta thek la si la hai ta safa ver nang po aru nolom ki chemicals available du chemicals nang litum nam pon re la che safa pa mi ta chok
1: kala ansuru par piglo nang lila sobu thake thana pajir mia por tangte nang li phan ke padusi akar juta hai pobon e mopen nang li bulo e african swine fever phan ke vaccine ave seta me classical swine fever phan bang ke do tangte is jona phak aso phidet pen ko an arta ahusi la so abiji me pina je
0: nile tumke 3 months 2 months pen ta lang deti seta 3 months sin tum ene ke adit ke mane ki fix la so pensi mane vaccine first vaccine itum pipo la pena thakan ke pimelo ke 6 months every 6 months interval pimelo la banke company wise sab ka project do ehudisi korean company a vaccine tanangli halso korean vaccine company ke 20 days aso jonsi 20 days pen ta pime pus halso vaccine ang tok sta ini ke nitum indian vaccines idak india pen procure vaccine mukha ke nitum ke lan arta hor ansi pp 2 months of PC pray ke PP polo latum ke lan se ke apai chulang chobom ji so apai pen immunity bang latum long log ji la se la so se khul bang ke nil tum vaccine mang PP la so pen a PC nil tum vaccine bang ke PP
1: kala me pegalam lo la so bu thak nang le ki than pa jir mi apot tang te ili ge than nai ke do pig lang te ma se ta me apora lam do pot si pini ke le tum la dan le ribik chek lo na mo apor ka prek do lo pulo te ka prek ka prek ka ki so phan sa me ili ka che than je phan apor en thulo na tangte pini nang li ladakan ke bang pornang li phan nang churu pik lo la pen nang li prang ki klem kidam ji ason asai an sada me e nang li phan hirjume nang pidun lo la ana por ande li ribek chek lo nang churu lo ke bang por
0: kardo
2: la pon por nang li tum chopang reng cholana ajai mek ang deng along phaka ki so puthak doctor rukasen terang la pen hut bang pi hevelin timung piang bong chihu chiput arjuik long tanglo lucky akashwani diphu

0: Ba, ani kisota. Lama tak ho sarpi lang iko.
1: Bai sarpura, nindi lang ta sok damun emat emingisu. Oh, sabo du cidlo jo. Ho, sabura.
0: Lang ang samda sarpi.
1: Atumi, alang le sarbura. Ang sambom po.
0: Sarpi, pininge itong ke inglong rita chamdun delo luhu. To, ne pini chamdun po sarpi de.
1: Wangdap o tu, monjira po. Nang wangder oji bo. Am curap rap sinang puluhu. Monjir lea bangit dota kali.
0: Ni analogi nang pale tong ke lobon sapi na an ki dam nang lelang le ho
1: kaliti monjira po am curap rap sinang dumke pen tara ri rawan tha mai ne ko han choing tung ong ri rawan da prangoi nang ko an ma ki wang der ne ta pa an nang chong hong po monjir ta bang we nang tanang bang we Ancur abrat sinang puluh.

0: Sarpina, pisika ayal ni kisah nalam ning jizi, pisinon kisah nalam kang nize mati, kerda ang pelu.
1: Itum aprang kacit tong cengahut, ancur abrabri puhe monjira po, neta nang piso boho, makali, monjirle abang dota kali, nang lege dota kali, an kicuni nuwet po pulo monjira po, curabrab nang puloho.
0: Toh, ni bang dapat apa? Malam sepandang apri-apri pun.

dopang kokok o teng ridam nang la ereb e moile kisu pi pone ning ta kisu hem da madu ta ve teng churi dam nang la munu ve ta teng chi thek mu ve liji oh oh ai ja ne re su o la

0: around, do not. Chok lo bo, chok lo.
1: Ko hola, lang ke chok apang ke dam, kumala ko karting. Karpurong hang asupi tiga,
2: bah kumiudi, takot duna,
3: da.
1: Alaca, Filipia dumbozo.
0: Talang o.
1: Nilinang litung ham, anisi bang nang juji de, Filipi.
0: Thang da chumu viti ong, nang juji ta me an ta.
4: Damang o manji, nang pinuke, anin Filipo oi.
0: Ba ti nang ti ma oi.
4: Pere re ma oi, an ke hai.
0: Pere lo la sinike dojoi di tige, thak te de ti tile oi nike.
4: Pere me me le o nang pinuke.
0: Non ana lang ki sok ki vang he the rak re manang lang I pum pum ki sok dam taning kan si hini nang jima o nang phan bang nang chi tham pai pe a hok ki a hok le ana ve hab bang hem tinang pokan kar bute hab bang hem an chunut na si dar le an ge dopo bang hem chuno hab bang sinang pokan krang ge nang la lang I pum ki sok dam pe ning kan si hini he Terak tak terak mega ve. Masih son le nang kilang po. Manjir. Nang bahwe de manang tak tede.

0: Do, Pinu. Che, plangi buloke. Ke thak theben pa dui dep. La lega chini lo mabute chini ne. Nang thak the desi o arju theklo bo puji mabu. Arju thek the. Ka the raga mega ve. Jo, ne bangarongi dunji. Nang hem lang pa me. Mo ne ge vanghu jong si nang hem ave dete. Pho da prang po ho. Nang nong leki jume sen lang ma. Ha, ne nong leki jume sen lang ma. Nanga chi planga dur chi mat hathe mone ne bang ki bang jong si hema vide pulote nang thopo hem lang pa mi jo
1: Filipi nang li bang do ma
0: do ong nasi pa le ik po
1: nang ki jui Filipi nang li pham ka ya ni lang thik long ta nang ni a rong a vide ti ti ko people lo kale nang thailong ta nang phang er hang diti nang mek thijang ring diti nang ning koi sondo ma
0: bai ong aku penike ipi pateng pulote ate mo ge do iko ke ma ipi pateng pulote asap o eka chene ke do ke do teng ai ong la sini li ke na hok le dam sita me ininga rong ave kaita emek thijang ring diti lo ong.

0: Boko, nang pan si tiki nang pacurong lo mako.
1: Hut kok, buji sewe dah manang tak. Filipi pan si copo tiko, sino manang lang duin pa lang simitang nang matiko.
0: Kalilut kok, nang pan si nang pacupo pulo.
1: Hut kok, buji sewe dah manang tak.
0: Kok, ampar teh tiki, jog luang ma pucolo.
2: Monjir, nang bangawi ma?
3: Do pinu ni puke solok. Chi plang liji ti nang tuke, chi plang liji. Chi hem ke cheta. Ai, negi pualam ke re long lek lo kle puloke. Chi. Wu hi pen a pak hi pen la lehe mar kok putang te. Chi plang liji puloke. Bang nang itan pe nasia hok he det po. Nang bang a hem ke dam lo. Ni pan nang a sor sa dam lo. Parok pe na chin ki dam lo. Keng sang ma parok ma. A chin ki dam lo. Ha chi ria rung ke do parok pe ni nang ar julong le pusido. Nang chini lo nang panta. Bang hem dam de ni pan nang sor sa po. Nang sor sa se de do tek telu. Te rak a mek ta ve.
4: Kali pinu. Bang lang ar juman deri. Ni nang panang sor sadam de bang hem ke.
2: Hubusi nang ipu hai lo. Terak a mek ta vehe. Lang te teng hang he te lang thai te. Bang atu da nang li ning je je te nang tham thek te. Hubusi nang tham thek po. Lang te long da lang te hang he te lang chi thai ji ipu he. Terak ta terak a mek a ve.
4: Kali pinu. Bang lam ke ar juwa re rinoi. Bang ke hem isi pache bohong du nang pulo bon. Nang lahaya lama tha te ma.
2: Oh! Nang nang phuke so lahaya lam nang ke thak ki un lame the teng ome sala thara mek ta ve thurthe sala thurthe sala Pone pire do delo.
5: Pia pole lo na tu ke hang jo hang hai arong dong ho.
2: Pone pire do delo. Thera ga.
5: Kai ta na tu ke hang jo hang hai arong dong lo.
2: Na ke du jai lo ne ne ke che thek long le ta. Ni nong che thang ong po. Pire te do delo po. Dam po. Dam po.
5: Bye, kaji bang unta.

0: dak mon di rang ma sika
1: rang bi ong
0: hu a ong long ki hem dong ge dam ji ne pi tong ni ti a tu mi pe na hem a bang di ha a ong long ki hem pai lang dam nang lang la ho da sika nang ta nang dun tha
1: da lakin ong long ki lu ke jo
0: pi lo ho nang tum ke nang tung ke kalilu tiko nang khuli pi wang ma pulu ho da
2: wang we ko thek long le ha dang le wang ta pasang kok nang ko
0: ha dang le pasang kok sita kuna tong lo ne ki du si ko ridam nang kok si ko ho
2: da ridam ma
0: da

0: Yo no mante esa pura.
1: Mi miti sarpi, nonta, pig anlanghu, aja, aja usarpi, nipok chokol onghu, aja.
0: Chongholo sabura. Ope kaci, nang po chonghoi ni chu, aji te bang bang bang bibi, bang sirak lo, kaci. Da pe kajir, da. Hola long bab ke su mi dam tha nang pua pok in prun sina
2: ni ning ka jir ni ke than ti kang ke su jong si chu long lup lu te kai ki ta ki leng a phan pi kleng dam dap tu pu si ni phan ni ki than
1: a ja u song sar pi
0: an e ji bo pe ga ji jo pai nang nang po ge a chi the chong hoi si bang ve da ti ti ne
2: la po ge chok che lo pe ni doctor van hang dam po
0: dam si rang lo pe
2: la po ge ho sar da dang li ing ni ik tha
0: chong hoi ne ti sar men men a pok chu kor mat grab ik phit ti
3: comment tu pe lo ke so ik e
0: i ru i bag do ik lo sar
3: nang tum ka che lang de rong cho lo le non ke ka che lang ta apor ki lid lo ning oita levelo apor komtang lo ponli un edet po ni fanang dia igden nun kachi nang po hospital along ta pon pe det apora teng pen nang ni tum se chi lang la pen dowai daru pi sonte mi deji apor lo non ke ning oita a levelo dam thuk lang kachi
0: Sabura, nenang
2: pasti. Oh, po, cungoi lo po nang kia.